nga ni jigi sara ni jigi sara ka diya bana ne fa mo ni si jigi tanga diya mania bara bara bara kabako dunia ai to nga buguni wera doni buguni jalilu nana na jigi ya bara jigi te mo ni

nganijigisara nijigisara ikajinya bana nefa moni sijigita ngatinya mania bara bara bara kabako dunia aitwa ngabu ni weredoni mbuguni jalilu nana najiya mbari kajigite moni.